0: but jumping.
1: Iya nyo nang sayo pa na tro nakal do sa no nya ne. Iya tapi dinamay kan lihan naman ng tro lima sa yung rabi tay manhang tro lang nga Japan tro ang larah labi ani.

0: Samantha, Nali Hari, sa Dalamay, sa Marilang Malay.
1: Mari FM, Sibulay, Sibulay.
2: Kucing
3: 101.3 FM
2: Segulai Sejalai
3: YFM.

ito ang ay batang tenyujak takang isang sagempuang pucu itu pang rakuak kanyale rakuang kemagamal sikit kinduang kinduang penegam.

dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw kita to bring down. Ato ya, ulat-lat! Woo-woo.

0: Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh? Ow, ow, ow. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Beranau bak telefon, lebuh mai kereta kita. Tau ngenakai ke perusah ngagai dirimpu.
0: Hello? Ya, hospital aku.
1: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.